0: kan dengar muito semangla.
1: Não.
0: Aku no gunung muito narangan pas tak kaji hai tak.
1: Au au.
0: Engkai tepi ni hati tu sel budorkat.
1: Heeh.
0: Engkai sini ni jini budir di kal budorkat. Anga buno no FM sini je sal kamani pandani bisinti. Sini taku buku rongo abang okara taka tau zara serai ropor ya ngai ngo. Ini a komputer sengai logi logi. Practically je sengagi uko wak education dogma pori di ba. Practical theoretical mane yak bachanam di. Abuno Bubu gunam di. Kaya aja ni cuma boh, pernah ni, terakhir orang pernah ni, orang orang ngabung kobong naya.
1: Kaya
0: bela bela hamba.
1: Bela bela hamba ini fokah. Aw, jadi takuk bela serai serai ke jenis sakat, jadi kobong thamanat tu inge angka keliru buju baik nih nih boh. Example robo kobong marukah. Angkai tabu ngani thang angkai jeng jeng takuk song te jeng jeng to tabu agin simi asuk computer. Tabuk tu ceng, cini aku kaisa kaisa mobile tunggu jatuh no. Hei puno, cini jora jora dekhe cik sakho, ceng visa payai nai, poriwi nai, maafai ka. Hengkai, pia tamu wana masing sa bakiri masing sa kete ketal juk ni cerai rok kebah. Tabuk ni je cerai rok, sikla rok kebah hai ke, kok sana ni, sini ni, obo sabse salsa kamai ya thangno boru ni, bokrok ni. Hengkai puno. Nai thai phari han hai karang lain kok tu ko. Hello.
2: Hello, khai man sai ma mele.
1: Ee khai manu, khai manu sarita.
2: Ah, ka man su di thai do.
1: Tin ke ni ma. Ah, ti sha ti ni ni phone ham ya ke da.
2: Ai ma phone da ka ho di ko po ham kok khabar ja di ko to sare lo.
1: Ni ko kam
2: lo.
1: Da sara di.
2: Ya han di ti ni intelligent ta mo ke na ke di di mo ga mo di mo ka ga mo. Yusuf pala intention nam nani ko ko ko sa mati dubbi di ko ko nam ko ma hai ana ana baba sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
1: sa sa Nino chamber sinisa buju nanta kok nan kaun lokhas khana liya kubun khorani mun che phai tong shu
2: a a ba abin ta am mati du be bi por pri mai no nis parang go thun abo digan go thina wan mai ninga ano jan bai ro buddi bai ro thik na hota san te resina original amo ma ga jama na am nan ko to bai ko kai mai ta ana khada ko na de se disturbance ho na kham ba
1: dole kukure tesa ni line rock kaham pro kaham ke kok chalai mane na gai fade han hai kok tu hello
3: madam
1: e fun kaham nam sag
3: ham bai
1: ao
3: kai tinita mo e anyo tu jasa
1: ni abun tin chalai
3: o ai artificial intelligence
1: e
3: e samai ro kahmo sai thamo kya Apa tu? AI baju tahu hai mengenang ini oh apa hai je? Mana pisar zak? Among zak kerja ni jong. Apa hai? Kecuali nugu tahu tu kebang ma social media rumi bising tibo nyo use kerja ni jong. Hey, officially ni bagi bo apa hai rumusan? Kaya apa no? Eh, anyo tu ye je sini positively wan sukui tu muk lagi yang ke apa kah nongko, tu muk negatively lagi yang ke apa kaya. Abang nusung bos hamgo sung bono panang ke kah, apa wan sukui, abang nusung use kaki kah ta. Kebak, yes. Apa ye erok boi mangno use lagi jong, apa hejo. Abo erok ni to. Mana belai caya, mana tangan
1: sombong.
3: Mana serangan lagi sini teriwo je, kahmu serangan ni, abah hanya rogo tangan kita berbaik naja. Abah hanya mangsa pisah lagi tangan. Abah ni bangun yo, je o, nyata ye, abah positively, wan tu senang dah. Kita buaya yero bayi je kebang mana je sambung kayu, kayu. Abah hero ke, tawar sini India woto. Hyderabad to kaisa tawar tong. Ni. Tawar ni ja.
1: Oh.
3: Te kaisa Mumbai yo he tong. Abo to

bahalayang sai chong tong no rangsa onong mai le ma lai ma sarap cha maya maya ni jalo nang kha rangsa rangsa ya rangsa rangsa onde sono karu bidiso thang gai rangsa

rangsak ang le biriman mangkha rangsak ang le biriman mangkha buni le munai mo yeng kha rangsak rangsak ra jang le krini de so mathang kha buni le munai mo yeng kha yang le biriman mangkha rangsak rangsak rangsak rangsak rangsak rangsak sa chung le

0: Mudiman upon the Mudiman Maniko groups and Salitong, Gapadi, Kong to get a nice Shabaton Kong to go. Hello.
1: Hello, madam.
0: Diburkaham Lamsogo.
1: And another
0: one, do the Andrew Lamsogo, madam.
1: Anke ani parang kampanye ni sajero do.
0: Do do do. Sadi.
1: Jadi mesti mama panna ba, madam. Oh, anke mesti mangka tawa de asal asal sama saja. Asal masuk lewa tu, mana madam? Abra kay sini ana sini kay tempat betul lah, madam nak. Kay ane masuk tu, madam.
0: I'm not going to be able to get a little bit of a
2: Kaham
0: lam sogo. Doshi ni
2: mungi
0: kada sabong ka. Palabang ka, nung takok palabang ka ni sojinero de
2: bruma. Ah, ang kita
0: sa kada ni mudo mano
2: panda no kunai tong na blena. May tong gumi na. Do sa ding ka.
0: All sa doy har malay may na mara sa bisog bar makoy na. Ang